0: kakak kum kuni ni cikun lerani unno makpakut me unno kome una yuk tu yuk pilas put ayak nektuk kutin aku karaput yuk kaksuki yum atrat paktaralu kupin ritlkak jali sumakut yuk hut put karalis hut kukunakit tamakut ta atrat paktaralu ki khaskingu waktaralu ki su pistuman rituk Jadi sekarang kau kaya kau lagi umyoh bekasih suku pikan kau aje wakar ni kaya kan kau atau kau nak kalah sekum kenuk nasun ritna tu kau kepu masak kau kenuk ka uku nak lainan ka 907-543-5985 1-800-995-8954 Udah kalah tak kalau ni pikan tahun apa 5 minute rule atuk ya kot kecil kalau ntoi tawam asamk udah kalah taiskan tahun ntoi chip suku 5 minute rule kan kot kah kaput ilam pun kagum gunun akan rutuk sumah put unomk time unokumi kha manapilas put unum kui gam kaisayo kutchenka kana kaklukutamana pikchak sikukut u mesasam illoni aipa abukuluku pilim ni kawa kinsu ukutwa Kalska kaniak, aniakam kaya kuluni wat mun nunan ka, kaya gauluji khatamakin piluji pikufji, kaisun nunafji ayokujen ka, tamakum miungul gani, ni jumikti kutta, aku kutawai, Kwakin kwa National Weather Service sama kengu na kaluting pilrit pakkin tingaw kaluting mugis klu kupet nuna nun uku nun anya kakamiu nun kisikil kakamiu tukut ayam kaya kakamiu tukut kumal rulalrik nuna kak waksik akhlut ka takutoy token taukumiunik ekiluting pikapariluting tingusuki awati yubrilakata chattoy makutatakpaktakaluki supikting tamakunika tamakumiuniking kingunilakunikili suki atritpita ilinitoy Kuyukuninakak si Tengkwa at kapagtilok kalukipik sa itlamang at akam away ukut kachanang kumaykalak lipis kamagini unok away akwawak tingaw sa kamagini report kalukipis kamagini kawani ukut Anya kahamit muris klukipit, magmayus hamuris kluko, ayoko si mitun katoy o merenik mayo kaluni pehan kamenik ka, totin toy pitaw to ka at kahaluni atam mayo kluni, litnaw litlutam mane litnaw katta. Aku lagi ni liu kekan kesau nateng urine kulu teng pa kaming tumiyakat ko makuta alit na ako yung tungi nun pilu teng pilrit chapsuki pa katke kaing ikhiluk alit na ulrit ako lai rumakatut takwam khwatin chalikan khiluni muris kluni pilra ang yan klato kulu ki makut kain tumiyak ako kain ng helikopter ki kausuki litnawig nun piuk ng asata dahil toto tin piksa jack silrita kaya nilu kals ka kamyo ni dahil mayung kami ako din ashaku ni tuflune pekame ulilas kami dun binrito ka mai makutundun no irut nagpilak but makutkuy kita kuskukwim away ay atam kuskukwak munano malutang pilal rita makut iking kauta chikku natang aku nasu kuskuk pasram kepitu kita ukut kels kekak mitwati tun anu malu ni bani shortcut am kau guna kui bilak ka kau gravel pit amun tikit na kakaluni token shortcut tak kalau tapi lasam tenun wak wakah ini token kau rawit tetuk tama nat kuskuk pas cikku itu kuat mun cikku kalau ni bad pin nata an lu ni kuskuk pakemun cikotai maya kalau ni mak tama kun kani ukuta upper and lower kals ka kakamit nunit ni chikok tamani ako la rumayak ng kami tohun kus kukwas kun is nga kami gilaw ni wat mun ma ni chali wat di ni ukut uraw kami nunak khatanun ni tamana plafan kihukut bila kaita ikwih bita tama tumnun ni cikuk tama ni akuk mingkut ngok sunipik jamanayim tilgaga cikuk nanglu ni taim toy ukuk kpilakit advisory muris kluku tamani ukuk nuna kpiluk kpit aniyakak ukutlu ayim kaya kakamuta taim dusksak lu apit kluku bisimni kiti tamana kuspok pak tamani kauta kluni pemi aru luni napukukuluni akuk ang dok malrukwani ukut kalaska kakamit watit ni aru lagilituk pilrik taum toi chikuk tamani witaf kakalukup beta taukuk toi jamakunat chekun tilgagauk nang kaskan tuu mek stik tamana itum chikukka kawanisu ketit ni makrasa kamit nun nit ni chali aku lai rumalga tamani tau natangun no kawai kanrut kin riski ka kaispem kai pagnit kits kun richuk nakkat mukak niksu Kwangkutaktoimani wakfagni witalalagani imkutpat pekata mokkam makikam klipilalagakutunakin chupuskainikka kayuha tamakutta kanrutkinrilk tanghuatintagampi awai kanklutknowut tamakuttoi ahn katrulen nerilame pillautsermitun taimtoi nunalini tammani ahkuni khuallhakuni atuullamni ulneeroqlutun pilallarta taim kiukkutsukkuk krikkarmiutta kayukka toi totin pifkenaatin maiksuht kaalangrmi. Taim toi takukli maani waqfani tsali kanrut kirmuhtu kutta akkermi tulksarmi tlununit ni tamanana puku malra huakin akkermik akkermit kuihlikumi tlu nunnit ni tamana pilra tsali Tohna puku kuluni piuk unasu waayam kpilaskatta watmun kuihlikumitungit nun piluni pilra tamana chikkuihluni taimtoi takukli murilkukulu tapinnahtikut ikitaki kwani huumun chikrumun kajakaulgaamun pinnahtikut good morning.
1: Hi, Sam. Good morning.
0: Ikitaki, Henry.
1: Yeah. One o'clock. Week. Oh, can I get some money? Yeah, money. Can I get some
0: money?
1: Yeah. From a gift to a gula. Doi. Oh, can I get some money? Oh, no. Yeah. When I get أقول لك لتا أيا غنغم بيقا تختكت سنوكيقا أنا بنيغا نتوك نابت
0: إيه
1: يا إذيخا تنوريك تالغا كاناي
0: يا ماني سو كسقوك فاكميونا كتبت أتون ريختكا تايم توي أنوكميك Hame taim ayagatulit ta yuskumun ko ayagaluting pitulit murisluting nasubkina ko pilrita piyuk ngaya ko takwam unnasutak tputta piyu na rusuni pimmiuk
1: ya okay mun kukilo an nga ma ufekhar no
0: Kaya ang doktor tamo. Iyi, kuya nakpa sa report na kalit ng tamo ni Kaisun Ayoko Tsenik.
1: Iya. Huwag kutoy, muna tumuwik talo eh. Sa asang katangana ni Tsali. Sa asang kunito eh, tsuka ikatak ka ulun.
0: Iya. Umik paklik mani sa sikaksu ni Pilka. Kaf. Kaftar niktot na kut piduk put tamak tamatumk tapang kaksuni kaftaraksuni takwam asertuk.
1: Okay. Ya, takwam toy snukuti lai tsuka reaksatung put arnak khemun tikkaftakam toy mulungana gilu ni piukkanay.
0: Ya, Tosok ang ngayon.
1: Oo. Oh, kanay kutsali. Parang kamul ngayon. Awa, tini kanik tsak. Urus kanik kutakak.
0: Iii. Kitak. To ay. Five horsen. Chayu takituk na yan.
1: Iya. Nutagam ka. Biskul ngayon nga.
0: Iii.
1: Kanay. Pinari ka na tukchik ka.
0: Ok. kido kehen inatta na tamup taksagasinit.
1: Iya, singura ka matan finish klarat ngamulit. Pinakit sa mga kumait. At ka, ikaw yun lang ko every year. Singura ka ang yanak.
0: Iya.
1: Okay. Kuih gemukkan asal rizal sahabat. Mani.
0: Yes. Kuih awikankan.
1: Ya, okey.
0: Alrighty.
1: Ya, unak kaktaram. Ni cikgu ni piluki. Hayang lagi senulnya cengangka. Ni cikgu
0: ni kata. Toi, remainan rani. Mana kawut umiak nefkut.
1: Okey. Ya, api umiak sikmuch.
0: Iya, kita ki.
1: Ya, kaya lagi yun riskata. Kalau cik kacali.
0: Iya kita ke. Sounds like a plan. Iya kita ke Henry. Kena kita amkum yakut mukpem cik.
1: Iya okay. Bila.
0: Iya. Apa makan kasih gelum ini asil ramkum yakut mukpilu cik. Wakin KYUK 6:40 a.m. on your radio dial. Kwan kacali umun. Kaya kau ramun kemit keluta. Good morning.
2: Ja, good morning, sir.
0: Iikitak.
2: Ja, I took the car.
0: Kamakan kuihlo mukaku na, unak yuk-yukak pilu ko pa kanta, kaya gakaklo ni, June kam nikwal ako tu, June lam ta, kaisun yung naklo din ko pilas hat kan rot kaklo ko. Back suni pilas ko ka. Time Matum ka nausu tempilu kupisinani kamai aku na request. Akai gat klukupiki umioks kluni kai gasam tun dois asikiluku ka atam tangan kihtlaka nakayun nerut klukupin nahtikut tama nasupis ton tlimtni makunikwa umit doi Unakwani kanrut ksumi kilukuha pishoka ah nulletunga ma illita arulai kiluni pisine nawai maani mam trisgni kutta angutruga tukutta ilurma aspita arulai kiluni pishkosiniuk Elsi time toy kaigalu tapakam ta tau kutsali kingun nurulri tehenäri suam lhtutta umio kaksuki pinnähtu kutut hakai taim jäkki joksikilutin kapilri ta tsekviunakuk ajagiluni pilk tsali huanik uumun kajagaul rähtäkhtuk kaya gaul rahtang kakang kaya gaul rahmun pikum ta. Hello? Tosu. Hello?
3: Good morning.
0: Ii, kitak.
3: Ja, ktis pavo, mam presun.
0: Ii?
3: Ja, kui ngasut toa ia, kanskan kamokwa, ahtakal rahun rita, kohtaguama, Ili kun makutkona ipam tapispi uvasita maligahta siyaglan rita umioma. Akkutta gomtiuksim ta elderam takanskita pispakan ruulukitoa pilahtoa matnasusat tapkosuku saavut man. Awa iamma kanskata elderat Tiuk, upin kahpak. Aghius kuy ako, miyok aghius tuas kuy ako kwad na ul-ul niyo na yuksuki kawag na ma-mandas kisu ko. Tawa makutik si tiyut kan lasit na sakta. Nang sikluwa kami kumakka ni tingklara. Ulik panrits na galunok. Doi sawa yakut kan gelu dengan reporter tua berita apa kemuknik thermal breakup. Unukon itu thermal breakup pak kui kuat ntarai ngemaka ditna orang rica ngema. Uru gunung itu na sama kena cimen ke cikuna buluk tu. Ya tuat nti yakuk tak Aku tahu ni cium let kan dah sedu miok kawai, kat nombiok kuch tu. Aipag ni cili mak kawai kentki cekuka, ulkan kak kuch tu lu ni kak kuding rit uru kata. Tali suci kutkani uru kata nanwani nanwakan kawani. Tuat ni cili pinaik sukol kumiok. Kawai sekandret na to kuksa ako ni mukwet na yuksuko sa guam kuis parmi mukwet kagalo ni kawak ng kailan ng makita kan mukwet am sarito to at nito tempi kili mo silrani ingat po ito ikaw kaut na kutam ka kalak to good morning
0: ito yan akpas kaya gaglutin
3: Good morning.
0: Makan mamtrisanak ako nasu kuislu magkayaga ulo ni pilra. Asilra magumyokot magpiluchi magumiuni chalisu kihukuta keksiput kuislu mi witalrita advisory mak unapilu kupikita mai aturakput murikluku makam kaispitaluni mayusha ilumun akuna kanrut kha chikkuiruma riluni unna chupu mariluni kuskukfak pikuni kawa ni ingrit nunit ni man nakanik chakuruhulu ni piku ni makatralag ngay to ka nilag ngay to na pik kutukuhlum kange ni ingrit jora to kutukuhlumit ingrit Kilbuck Mountain na nagpiduk buta Kisralik kasigiluyagam tamakut ukut nunnit ingriyagat ukut kanik changklahtut mani awatum ni manna kanik chak chukkauk ungalis kamkpit taylami ungalis hituk taim toi chikuk manna kuni mani khwalrin ne qail toy biji qaun gani lu qanrut khlmkhthu akku tawai muril khluting billerit annartim nunninun ukhum lu angu yaktulim kpiduk putta nunni klekha tamana sandbars makut not amlhtu tammani tam

0: khai khu mô khu. Rồi mặt nạ, mặt tư máu à tì con nạ. Mặt nạ tô khu bụt tăng khá lạc. Rồi xa mạ nạ, mặt tư máu à tì con nạ. Mặt nạ, ác gá hoa nê.
1: Mặt tư lạc
0: tà mạ xa. À tì xì yàn rinh thù. Khám rốt kì gù lù kù tạc man na ila ngax ci nasun na tax pot am sagam matul lak yax ya man na tam vot pet ko man tra sam ne atu wax ka saq pot angut mul ra ne ci to ay ne sun na tax ci ila ngax ci hukuf ci ko tokka banen khuf ci tama na Rok reak se chatus kuma yak se kuhang kuta uk fachtait ni tama na naburist hulre rok. Toi su tama na kan ut kuma ren. Ika yukun yukun lre. Tam piskna ni ika yuri lankum ta taukun nila nun. Ukut kwa ilat akhchak luk ila ngakchikhet. Ika yo loki pinak kumta nuksitan ritskat ya nik soko tki takam pinasu nakman ciu nak kabut. Aku ketawa I ciu le putatu tersoman na to kah cakak tuku. Man na tu langen kis kumtu asik gayak tuku. Ila nak cilhat makut kane atun ritskat ta. Nabula gait kut khang kuta to kha naksung nakshet mai matum nakshini naksung nakshe atu khput tom talipina kan yakul lag tom talipina gan imakhpik mil tat maksarat nai tisu ritu tama kutam mai am sagme tang lak to khatlukanis ngaksa nis ngak taksa maku nakka I mag nu mee wit tag kan wel nog met jou kunne. Man na kala gut so gut dat ho baif taka. Toi kala gut ka so to kha illa ta kas nuk so ko tang wala gat.

Saritawa samang kengakpiti samang ilini. Jumanatlani angukluangut kakputuang kuta samang pekatsukuna ta taugama ptaksay na kalau kay taugama samang piyuakam ta piyaksuta. Taugam tau watan sikutitsuna ayukulgana tayima ang tukigukitsu tayima Unawani ilini pitsakakt kunani akan kasukuni pilgani nasukung ako to kaya pikanugani sana kitok taugam nasani pitsong kami taona umiwamin tamakitup kunako taugam kanot kumakaw lukutawamon pikistino tawa ay tanganak ngay tok taona